Kawagayakunag, kawagayakunag, kawagayakunag, maging akin ako. Kawagayakunag, kawagayakunag, kawagayakunag, maging akin ako.